Baltar, Rahaw Ashik, Kapan Rabautis, mga chairmanos. Ay, narok ang Jesus, hermanos, kas kahulkutik paru presensya, kas kachuplenik. Tekinta kubik, kuando kishrikitahik, kacha hermanos, pakashamash.

Sheikh Shari Jesus. Magkakahitain chinuwat. Parikarish kak satanas tapatak kikipanjari washkak ka germanos. Kikihuna makhluk rachri satanas ka germanos. Ay, kichari Jesus. Kashku kiapa.